0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Nakabala!
0: Bandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapakalaman

0: bilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
1: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugundo kabaw murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung inahinay na siya. Inahinay na siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kaya nawala magod. Basta ka ako usalag ko kumutistin mo ninyo alanga. Nindot yun.
4: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong

0: coffee kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nakadlo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag-a-

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santone Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun ini.
11: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
13: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
14: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
15: Hilumdiya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patyuta ka!
13: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! Og itawag siya sa parot og dinhi!
14: Hoy! Hoy, kuring!
15: Usa man!
14: Kabalo na ka!
15: Exciting!
16: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Davao Oriental. Good morning, City of Madrid. Welcome mga higala, mga katropa, diri karon sa atong Lunes nga edisyon. It's a 17 na mga katropas, bulan sa Agosto, tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Live kita mga katropa sa programang Bullseye sa Sibihanang XFM 99.1 Mati City. Ngayong ikong ninyo mga katropa, higala sulod sa duha ka oras mga igsuon. Pagkanod ka ninyo sa labang lampas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo, balita. Hindi mga dagkog, init kay skutanan din higanato mga katropa sa syudad sa Mati mga igsuon. Sigaroon, Simok Provincia sa Davao Oriental. Kariot 11, mga higala, Timok Nasod, Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Good morning, mga ibuntag, madayaw ka, kabuntagon ka, may hurot. Sinigan natin sa Timok Davao Oriental, mga higala, hilabi na sa City of Mati, mga igsoon. Sinigan natin nasakupan, mga higala, nga ba, hindi sa isanan ka mga kabaranggayan sa atong syudad, mga higala. At dawata, mga katropa, ang among kinasingkasing. Pinalang ka na itong mga tigpaminaw. Hindi nga itong mainiton, mga higala, nga pag-timbaya. Ganha kaninyong tanan, mga katropa. Hindi nga adlaw nga Lunes, mga igsuon. It's a 17 na kayo kita, mga katropa, sa bulan, mga higala. Sa Agosto, mga igsuon, tuig 2026. Dalita kayo, mga higala, ang dagan sa panahon, mga katropa. Okay, karong panahon na mga higala, pila na lamang kabulan mga katropa.
1: Bullseye!
0: Siyempre na mga higala.
1: Bullseye!
0: Araman na katropang pikong na nagpreparar ta atong atong Christmas party.
1: Bullseye!
0: Excited na madawat ang mga nindot nga
1: binipisyo
0: mga higala o kining
1: extra
0: ikan sa atong pinakabuutan. Kaya President and CEO mga igsuon karon mga katropa. Sila na lang kamunan na Engineer Virgil Picong Ordenesa. Pasko na usap mga higala.
1: Good
0: morning mga katropa. Ang ato mga kaigsuonan din karon sa atong barangay sentral. Poblasyon sentral mga higala din karon syudad sa Mati mga igsuon. Sentro sa atong dakbayan mga higala. Good morning. Kapag pa nato mga kabaranggayan, mga igsuon. Dili karon sa atong syudad sa Mati, mga higala. Good morning, mayong buntag. Kusta ang atong long weekend, mga higala. Igan Biyernes sa kagabihon, mga katropa. Ayun na, mga higala, kagabi, mga higala. Kumbati na usap, mga katropa. Sugod karong si Manaha, mga higala. First working day of the week, mga igsuon. Dili karon sa atong pagpakalagad usab mga katropa sa programang Bullseye. Sa pangalan mga katropa, mga higala sa atong Tibok Banay, Hanay o Puwersa, XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna mga katropa sa atong President at CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President, mga higala nga si Mama Olivine Uy. Sa atong butan, mga higala nga General Manager Sir Edwin Garing. Bagan mga katropa sa itong technical partner engineer sa technical side. O ba na itong karumbuntaga mga higala si Engineer Virgil Picong Ordenesa. Atong panghinaot mga katropa nga kitang tanan. Dunay katawhay mga higala kapiskay sa atong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna karumbuntaga. Nga kita tagaan mga katropa sa atong labawang mga gagahon. Ining atong kaligdong sa atong mga balatsyago ng kundasig mga katropa sa tanang nagpaabot mga higala nga mga pagsulay din ka nato mga katropa. Ang atong mga kasikpit nga kalungsuran mga higala, good morning. Adayo nga kabuntagon ka may hurot niya karon sa atong unang distrito mga katropa. Primero distrito ng atong probinsya mga higala. Hikan niya karon sa lungsod sa Tarragona mga igsuon. Good morning, good morning, good morning. May mutag sa atong Halangdong Mayor. Sa atong Halangdong Municipal Mayor, mga higala, sa lungsod, mga katropa, sa Tarragona. Honorable Municipal Mayor Benji Kaka Art Bulaong, mga igsuon. Kaya gininiang ang lungsod sa Tarragona, mga higala. Proud kaayo, mga katropa. nining ilang kinini ang ilang partisipante. Ito mga higala sa Indak-Indak sa Kadayawan Festival, mga higala sa Dakbayan sa Davao. May salmot mga katropa sa unang higayon kining kaaniyugan Performing Arts Guild of Tarragona. Karon sa probinsya sa Davao Oriental ang ilang girepresentar. Oni ang una mga katropa nila mga igsuon nga pagsalmot. The very first ever appearance of the 2026 Indak-Indak sa Kadayawan, sakop mga higala sa Kadayawan Festival dito sa siyudad sa Davao mga igsuon. Anindot kayong performance mga katropa. Matod pa ni Mayor Kaka Bulaong mga igsuon. Na proud kayo siya ngadto mga higala sa Kaniyugan Performing Arts Guild of Tarragona. Unani magud mga katropa ang gibati mga higala nga kadasig sa atong mga estudyante mga higala o kining miyembro mga katropa sa Kaniyugan Performing Arts Guild mga igsuon. Tungod kay sakto sa suporta mga katropa ayong pag-encourage gikan sa atong amahan ya karon sa lungsod sa Tarragona nga si Mayor Benji Kaka Bulaong mga igsuon. Congratulations ha? And of course congratulations mga higala sa City of Mati pagpanguna sa atong halangdong mayor Mayor Joel Mayuzi Almario. Congratulations sa Balangay City High Performing Arts sa Mati City National High School mga katropa sa paghimo na usab nila mga igsuon o kasaysayan kung sa diin tripit win na mga higala ang ilang ikatulo mga igsuon nga kadaugan isip Indak-Indak sa Kadayawan 2026 Best in Costume, Props, and Aesthetics, mga higala. Best in Choreography. And Best Street Dance, mga igsuon. Sila ang nag-champion, mga higala. 2 million prize, mga igsuon. A remarkable reward for 3 years of excellence, hard work, and dedication, mga higala. Pampanguna, of course, mga igsuon. Atong halangdong mayor mga higala si Mayor Joel Mayuzi Almario and of course ang paningkamot usab og tabang gikan sa atong probinsyal nga pag-abhanan pagpanguna mga higala ni Honorable Governor Nelson L. Dayanghirang mga igsuon. Dali lang yun mga higala kay alas 7:22 na.
1: Sayo
0: kong tanong mga igsuon karon sa atong imbukada mga higala nga pagpangalagan sa programang Bullseye mga katropa. Standby mga higala kay umay-umay ang ato mga naka-line up karon nga iskutanan. Atong ginahan ay para kaninyong tanan karong buntaga mga igsuon. Mubalik mga higala ang programang Bullseye. At uban si katropang Vicente Pichon IV. Uban sa mga pahimalo, standby.
1: Bullseye! Bullseye! No car sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung namin o XFM, tawagkod ko nilang bayot.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga namin na ako XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo ka ba o muragdak o koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, inahinay na siya, inahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

ipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, tapos daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapo.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga, bayot ka.
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye!
5: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Welcome back mga katropa, diri karon sa pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye mga higala. Magkapon ninyo mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV, inabaganda mga higala sa itong mga technical partner engineers sa technical side. Gawin ba natin kormuntagan mga igsoon, si katropang Virgil Picong Ordines. Ito mga higala sa lain pa natin mga iskutanan. Pero una ni Ana mga higala, ato sang ipaabot ang atong kinasigkasing. May dito nga pagtimbaya sa itong mga kaigsoonan nga nakakaroon mga katropa. Nagkalayang merkado publiko diri sulad sa Bati, mga igsoon. Good morning!
1: Good morning!
0: Puntang sa ato mga kaigsoon ang mga miyembro sa nagkalayang toda, mga higala. Labi na mga igsoon diri karon sa ato mga baobaog, pedicab drivers. Good morning!
1: Good morning!
0: Puntang, kumusta ato biyahe karon buntang gariha, mga katropa? Ato mga government employees diri sulad sa Bati, mga igsoon. Sakit na mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. Good morning! Ana kamus mayong kahimtang mga higala. Pero para gyud mga katropa sigurado mga igsoon og dura taya extra mga higala nga giring panaming ngadtos mga sakit og balatian mga igsoon. Dali o nato mga higala himo ang kinaiya mga igsoon ang pag inom ining ato mga lamian og healthy nga kape mga katropa. Ang giring ato mga lamian og healthy nga kape mga katropa hatod ganinyo sa Yes to Health Incorporated. Kining mga kape nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, Santon Gold Coffee Mix mga igsoon. Uyugan pa sa Premium D3 Coffee Mix mga higala nga makatabang, tabagpugong sa pipila ka mga sakit ug balatian mga higala, nga mao'y hinungdan posible sa pagkawala sa imong memorya. Makusgod usab mga igsoon ang cognitive function sa mga utok, para dili ta dali ang anguhon mga igsoon ug malimbot mga higala sa kinahanglan ng importante nga mga butang din ang kinatong sa matag adlaw mga igsoon. Ma-regulate usab mga higala ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa atong nervous system. Kung diyan atong Santon Plus Coffee Mix mga higala, wala kini sagol or halo nga kape. All natural mga higala ang atong healthy nga kape. Kini Santon Plus Gold mga igsoon, Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Ay kung kape nga healthy mga katropa ang imong gipangita, kape nga makatabang malikayan mga higala mga sakit o balatian. Bukod mga igsoon kaya ang primary ingredients din nga itong mga nindot o lamian nga kape. Kung din mga natural ingredients mga higala nga kamugay, mangustin o soya beans mga higala. Busa sulayan ato mga katropa ang ato mga nindot o lamian nga kape. Kini nga itong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kini nga itong mga nindot, mga higalang produktong kape, mga igsoon mapalit, sa itong mga suking butika nationwide, mga katropa, order po ko na yung mga higala sa online pinagi sa Shopee o Lazada, mga igsoon. Importante sa tanan, mga higalang ipaduol sa mga komunidad, mga igsoon. Kung kay diriga nato sa City of Mati, mga higala, kuning atong Yes to Health Incorporated Clinic na Himutang Labang, kaya sa may ground floor, mga katropa, A-square building, mga igsoon, barangay central, City of Mati, mga higala. Nililison pangitaon niya, mga katropa, ang atong karatula, kung mga igirikanan, kaya ang atong karatula, mga higala, dako o klaro na mga igsoon, so diha pa lang mga higala, layo pa lang ka mga katropa, klaro na nimo mga higala ang Yes to Health Incorporated mga igsoon. 7:33 in the morning na mga higala, dahil karoon sa ato padayon ka pagpangalakan sa programang Bullseye mga igsoon. Pero pasensya sa ninyo mga higala ha, kung doon ay ginagmay nga kagaskas mga igsoon. Ang labay sa atong signal mga higala, kaya ato pang ginaperfecto among temporaryong kininiang limitado mga higala nga paglabay sa signal. Tungod kini mga katropa kay ang atong building mga higala, kining bag-o na to nga building mga katropa sa XFM Mati City mga igsoon. Diri karon sa balhina nato nga luna mga higala, pagatukuron pa lamang mga igsoon. Kaya gusto gustog yun mo mga higala. Pero bisan pa man mga katropa, magpabilin mga igsuot ang atong gininiang magparingkamot mga higala nga bahatod ka ninyo. Labas ug dagko ang mga impormasyon. Katikaran, aksyon, paghitabo, mga higala, may mga dagko nga isyo, mga katropa, diri karon, Garato, siyudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental. Apin pa diha, mga higala, nato mga kasigpit, usab nga mga kaprobinsyahanan, mga isyo. Bullseye! Now, dirita, mga higala, sa dugang panato, mga isyutanan, karong buntaga, what a proud moment, mga igsuon. Para na usab mga higala sa lungsod sa Mati mga katropa kung sa diin nag 3 repeat ha katulo mga higala sulod sa tulo ka tuig nga gipakyaw og nangin malampuson mga katropa ang delikado mga higala gikan siyudad sa Mati kining Balangay City High Performing Arts mga katropa. Gikan ni sa People's Administration mga igsuon ang giniang inisyatiba mga higala sa pagtabang gayot. Pagtabang mga katropa nga dili mga higala mapasagdan mga igsuon. Kining panginahanglan sa ato mga performing artist mga higala. Kini mga Bisaya o dugay nga nagpreparar mga igsuon. Tungod mga higala kay nabati mga igsuon sa performing arts nga suportado hugot mga higala gayon sila sa local government unit. Ngunit ang kinikikanindot mga higala karon sa People's Administration tungod mga higala kay suportado todo ang mga ingon-aning aktibidades o mga delegado, mga higala, nga musalmot, mga igsuon, makitigi, aron posible mga higala nga makakuha kita sa dungog o medalya, mga higala, sa paginahanglan, mga igsuon, sa atong syudad, nga matagaan, mga higala, kining mga performing arts o igong pagtagad, mga igsuon. Tungod kay kini sila mga higala gahata gayon og garbo mga katropa. Tiaw mo ni mga higala. Ha? Katulo mga higala nga ni champion. Sunod-sunod gatuig mga igsuon ang atong pambato mga higala. Ang Balangay City High School Performing Arts mga igsuon kung sa diin mga higala guaranteed sila matod pa sa premyong nakalatid mga higala dito sa first performance o appearance din nila diya karon sa lungsod sa or sa Davao City mga igsuon. Diri manglod mga higala imo ma-feel mga igsuon ngang syudad sa Mati mga higala there are really a lot daghan kadtong ma-offer mga igsuon bisan pa man ang atong manpower and resources. Pagpabilin gihapon mga higala nga Now dirita mga igsuon sa lain pa nato mga higala nga mga hisgutanan karong buntaga mga higala gidaig po mga igsuon ni Honorable Municipal Mayor Benji Art Kaka Bulaong mga igsuon ang ila pong personal mga higala nga contingent nga misalmot mga igsuon. Ining unang pagsalmot niini mga higala sa Kadayawan Festival sa Dakbayan sa Davao mga igsuon. Patod pa mga higala ni Mayor Kaka Bulaong nga personal usab mga igsuon nga gikuyugan ang mga delegado, mga higala at uganing mga gikrams mga higala na minhod ang tiilog uban pa mga igsuon nga kakulian mismong si Mayor Kaka Mayor Art Benji Kaka Bulaong mismo mga igsuon ang mipaypay mga higala sa giatiman yung membro mga higala ining iskutan nga delegado mga igsoon nga supposed ni mga igala. Supposed ni mga igsoon nga nigamot kini sila mga higala nga makahata gayon og garbo mga igsoon. Ganiyogad Performing Arts Guild mga higala. Ilang bisan pa mag dili kini mga higala ang kininiang hoy na papalaron mga higala nga nakasungkit mga igsoon, but this is definitely going to be an instrument mga higala nga mas daghan pag madasig mga igsoon. Tuig mga higala gikan sa lungsod sa Tarragona. Sumaayong suporta mga higala sa pagdumalahan ni Mayor Kaka Bulaong mga higala. Nalilagyan alas 7:40 na mga higala. Sa sayong kabuntagon din karoon sa atong padayong pagpangalagan sa programang Bullseye mga katropa. Balik mga higala ang atong programa o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, stand by.

0: siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo? Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ng Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea, kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Marami na ang natulungan ng Suntone Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Suntone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Suntone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo.
1: Kamusad? Mag-Suntone Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag-Suntone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Suntone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
10: na all-in-one
9: sa presyong
10: magaan.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
12: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Suntone Vitamin C para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
11: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Suntone Vitamin C.
0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
16: Exciting!
17: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
18: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.